Kunya, na dia kano, oma proper che kama kama fe fe fe. Ati me adi amaye. No mi no mbe jamu di ama kufiana ni ni timu no. Omo denyompa na Afrika sade. Abe jia tata. Adi afiye nyuma mu. Aku pimo afiye afiye mu. Enche free sabra kopsi adi abe chibiye mu no. P104.5. Abu siya na. Ano biada bi. Yaba sumu nina sumpano pei. Yemfana siya nuwa dima informasi anchasano pebi yuma jumai. Omo ethra ni mkwaba mkama kama fefefe.